0: Hari umwanya mpora ndyoherwa cane mu kumviriza ibiganiro vya radio agakiza nkaza numva bagira ngo Hari n'ikindi gihenza numva ngo
1: radio agakiza ku isoko y'ukuri
0: ibyo byose birayo
2: ijambo ry'ubugingo ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma bibiliya mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje n'umuco umurikira mu nzira yanje zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu mugenzi nkunda uri kurantega amatwi aka ni ka kanya ko kwicara ku birenge bya Yesu kugira ngo utege amatwi icyo akubwira mu ijambo ryiwe n'umwanya mwiza twungukiramo tutaguze kandi Imana iserura ubugombe bwayo ibicishije mu ijambo ryayo urahawe ikaze utege amatwi icyo Imana ikubwira uri kushikirizwa kino kiganiro na Gahungu Pascal dusenga Imana Da turi mu ijuru turakengurutse kuri aka kanya duhaye ko kumva ijambo ryawe turasabye ngo mpemu yera abane natwe kandi abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo arimusobanurire mu buryo buhuye n'ubugombe bwawe tubisavye mu izina rya Yesu amen Igitabo cha Mose cha mbere cyitwa Itanguriro. Imana irema ijuru n'isi n'ibirimo byose. Ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa kandi umwiza warufutse idamba. Kandi mwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Imana iravuga iti nihabeho umuco. Umuco ubaho. Imana ibona umuco ko ari mwiza iraheza itandukanya umuco n'umwiza Imana yita umuco umurango umwiza iwita ijoro buragoroba buracha uwo n'umunsi wa mbere Imana iravuga iti nihabe hitazanure hagati y'amazi ritandukanye amazi n'ayandi Imana iraritazanura itandukanya amazi yo munsi itazanure nayo hejuru yajyo bibakuno maze iyo tazanure Imana igita ijuru buragoroba buracha uwo n'umunsi ugira kabiri Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru nakoranire hamwe imusozi naho nihaboneke bibakuno maze musozi imani hitisi ikoraniro ry'amazi naryo igita ibiyaga imana ibona ko ari byiza imana iravuga iti isi nimera ibyatsi n'ibimera byose bya mutubuto n'ibiti byama ivyamwa byavyo uko amoko yavyo ari biri mu imbuto zavyo kwisi nyene bibakuno nuko isi imera ivyatsi n'ibimera byose vya mutubuto uko amoko yavyo ari n'ibiti vyama ivyamwa biri mu imbuto zavyo uko amoko yavyo ari nuko imana ibona ko ari vyiza buragoroba buracha uwo n'umunsi ugira gatatu imana iravuga iti mwitazanure ry'ijuru nihabeho ivyaka vyo gutandukanya murango n'ijoro bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'imisi n'imyaka kandi bibi vyaka vyo mwitazanure ry'ijuru vyo kwa Kirisi bibakuno imana iremi vyaka bibiri binini, icyaka kinini cyo kuganza umurango, n'icyaka gitoya cyo kuganza ijoro, boni nyenyeri. Imana ibishyira mu itazanure ry'ijuru kugira ngo byakirisi biganze umurango n'ijoro, bitandukanye umuco n'umwiza. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira kane. Imana iravuga iti, mu mazi nihasegenyuke isegenya ry'ibifise ubugingo, kandi biguruka nibiguruke hejuru y'isi mu kirere cy'ijuru. Imana irema ibifi binini binini n'ibifise ubugingo byose bigendagenda, ibyasegenyutse mu mazi nk'uko amoko yabyo ari, n'ibiguruka byose bifise ibyubi uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana irabihezagira iti, nimurondoke mugwire mwuzure mu mazi yo mu biyaga, nibiguruka nibigwire mu isi. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatanu. Imana iravuga iti, isi niza n'ibiri n'ubugingo nk'uko amoko yavyo ari, vy'ibitungano n'ivyikwega hasi, n'ibikoko vyo mu isi nk'uko amoko yavyo ari, biba kuno. Nuko Imana irema ibikoko vyo mu isi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibitungano nk'uko amoko yavyo ari, n'ivyikwega hasi vyose nk'uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari vyiza. Imana iravuga iti, tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga, n'ibiguruka mu kirere, n'ibitungano, n'isi yose, n'ivyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri, maze Imana irabahezagira iti, nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga, n'ibiguruka mu kirere, n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Imana irababwira iti, ehe, ndabahaye ibyatsi byose bya mutubuto biri ku isi yose, n'igiti cyose cyama ivyamwa birimo imbuto zavyo, bibabere ibyo kujya byanyu. Kandi ibikoko byose byo ku isi, n'ibiguruka mu kirere byose, n'ivyikwega hasi byose biri mu bugingo, mbihaye ibyatsi bitotahaye byose ngo bibe ibyo kujya byabyo, biba kuno. Nuko Imana yihweza ibyo yaremye byose, kandi byari byiza cyane. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatandatu. Itanguriro igice cya kabiri. Imana yeza umunsi ugira indwi. Ijuru n'isi binonosorwa kuremwa, bo n'ibirimwo byose vy'isinzi. Ku munsi ugira indwi, Imana inonosora ibikorwa vyayo yakoze, iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa vyayo vyose yakoze. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi, iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiye ku ibikorwa vyayo vyose ivyo yaremye kandi yakoze. Ubujye Imana yaremye abantu ba mbere. Aya niyo mamo y'ijuru n'isi igihe byaremwa, umunsi uhoraho Imana yaremeye ku isi n'ijuru. Kandi nta gati ko ku misozi kari bwabeho ku isi, nta nakatsi ko ku misozi kari bwamere, kuko horaho Imana atari bwarekurira imvura ku isi, kandi nta muntu yariho wo kuyirima. Ariko igipfungu chaduga kiva kuisi kigatosa isi yose. Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo. Umuntu acaba ufise ubugingo. Uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, arishyiramo uwo muntu yabumvye. Uhoraho Imana ahameza igiti cyose cy'igikundiro kibereye kuribwa, ameza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iryo tongo, ameza n'igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Kandi uruzi ruturuka muri Edeni rwo kunywesha iryo tongo ruharenganye rwigabanyamwo kune. Urwa mbere rwitwa Pishoni nirwo rukikuje igihugu cyose cy'i Havila kiri mu izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Aho ni wahabi byitwa Budola n'utubuyenge twitwa Shohamu. Uruzi rwa kabiri rwitwa Gihoni nirwo rukikuje igihugu cyose cy'Ikushi. Uruzi rwa gatatu rwitwa Hidekeli nirwo ruca hino y'igihugu cyitwa Ashuri. Uruzi rwa kane rwitwa Efurate. Uhoraho Imana ajana wa muntu amushyira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati igiti cyose cyo muri iryo tongo ukijye ko ukugomba, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzi ukijye ko, kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyine, hinge ndamuronderera umufasha bikwiranye. Nuko ibikoko vyose vyo ku misozi n'ibiguruka mu kirere vyose ivyo Uhoraho Imana yari yabumvye mwivu abizanira uwo muntu ngo arabe ingene avyita amazina. Kandi uwo muntu uko yise ikiri n'ubugingo cyose rica riba izina ryacyo. Uwo muntu avyita amazina uhereye ku bitungano vyose no kubiguruka mu kirere no kubikoko vyo mu ishyamba vyose, ariko ntiyaboneka mu mufasha akwiranye n'umuntu. Maze Uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma, arasinzira amukuramo urubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cyago. Ugo rubavu Uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore amuzanira uwo muntu. Maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje na karako mu mara yanje, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bompi bagenda menya, ariko ntibyabatera isoni. Itanguriro igice cya gatatu. Uko icyaha caje mu isi. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko vyose byo mu ishyamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti mbega n'ivyukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishyura iyo nzoka ati vyama ku biti vyo muri iri tongo twemererwa kubijya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo ni vyo Imana yatubujije ngo ntitubijyeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishyura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kuvyo kumenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye icyo giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho ari giti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura kuvyo camye arabijya. Aha ko n'umugabo wiwe bari kumwe na warajya, amaso yabo bompi arihoyeza bamenya yuko bagenda menya badandikanye bibabi by'imisukoni bironkera mu ducocegwa bumvije uwiguhoraho imana agenda muri iryo tongo mu gihe cy'akayaga ko kukagoroba uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo ngo uhoraho imana ntababone. Uhoraho imana ahamagara uwo muntu aramubaza ati uri hehe, aramwishura ati numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Aramubaza ati ninde yakubariye ko wambaye ubusa, mbega waliye kuri cya giti nakubujije kujyako? Uwo muntu aramwishura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye ku bya cya giti ndajya. Uhoraho imana abaza uwo mugore ati icyo wakoze icyo ni giki? Uwo mugore aramwishura ati inzoka yampenze ndabijya. Uhoraho imana abarira iyo nzoka ati kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mu ishyamba. Uzorukwega inda hasi, uzojya umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'ugwiwe. Ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsinsiri. Kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda, uzokwa mubyara abana ubabara, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota nawe azokuganza. Abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari narakubujije ntintuzukigeko, uzaniye ivu umuvumo, uzokwamujya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose y'ukubaho kwawe. Rizohora rikumerera imikere n'ibitovu, ariko uzotungwa n'ibirimano vyo mu ndimiro. Kwirigura birakuya niko kuzoguhesha ivyo kurya uzurinda usubira mu ivu, kuko ariryo wakuwemwo. Uri umukungugu kandi umukungugu ni uzosubiramwo. Uwo muntu yita umugore wiwe Eva kuko ari we nyina w'abari n'ubugingo bose. Uhoraho imana aronkera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'insato arabambika. Uhoraho imana aravuga ati uyo muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe kuvyo kumenya iciza n'ikibi. None rero yohava atuma ukuboko akamura no ku giti cy'ubugingo akajya akazokwamaho ibihe bidashira. Nicyo cyatumye Uhoraho imana amukura muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aje kurima ivu yakuwemwo. Nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande ruhera iburasirazuba rw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashyira abakerubi bo n'inkota yaka umuriro itangatanze impande zose ngo itangire inzira ija kuri cya giti cy'ubugingo. Itanguriro igice cya kane, ibya Kayini na Abeli. Kandi uwo mugabo abana na Eva umugore wiwe, nuko asama inda abyara Kayini. Aravuga ati ndonse umuhungu kubw'Uhoraho, asubiza ko abyara murumuna we Abeli. Abeli aba umwungere w'intama, Kayini aba umurimyi. Igihe kiragera Kayini azana ishikanwa kuvyeze mu ndimiro ngo abishikanire Uhoraho, Abeli nawe azana ku ntungwa z'uburiza zo mu mukuku wiwe no ku binure vyazo. Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe, ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe. Maze Kayini araraka cane, mu maso hiwe harijigwa. Uhoraho abaza Kayini ati niki kikurakije kandi niki gitumye wijiriwe mu maso? Niwakora neza ntuzokwemegwa? ariko nutakora neza icyaha kibunze ku rugi kandi ni wewe cyifuza hari kukwiye kukinesha. Nuko Kayini abalira Abeli murumuna we ati ngo dusohoke tuje mu gahinga. Maze bari mu gahinga Kayini agurukira kuri Abeli murumuna we aramwica. Uhoraho abaza Kayini ati Abeli murumuna we ari hehe? Aramwishura ati ndabizi narumwongere wa murumunanje. Nawe aramubaza ati icyo wakoze icyo ni giki? Ijwi ry'amaraso ya murumunawe ririko lirantakambirira ku isi. Uhereye none ubaye ikivume, ugerewe kuyerera kure yaho hantu hasamitse akanwa kaho kwakira amaraso ya murumunawe ukuboko kwawe kwavishije. Kuva ubu ni walima isi ntizogira ikikumerera. Uzogenda uraraguza uri inyererezi mwisi. Kayini abwira Uhoraho ati igihano mpaye kirenze icyo nokwihanganira. Raba uyu munsi unyirukanye ku isi, nshiburiwe kure yo mu nyonga hawe. Nzogenda ndaraguza ndi inyererezi mwisi kandi uzombona wese azonyica. Uhoraho aramwishura ati nicyo gituma uwo kwica Kayini azobihanirwa kurenza we ibiheta ngabondwi. Uhora hashira ikimenyetso kuri Kayini kugira ngo uzomubona ntamwice. Nuko Kayini ava imbere y'Uhoraho aba mu gihugu cy'Inodi ku ruhande rwa Edeni ahahera iburasirazuba. Maze Kayini abana n'umugore wiwe Asaminda, abyara Enoki, yubaka igisagara acita Enoki, acitiranije n'umwana wiwe. Enoki abyara Iradi, Iradi abyara Mehuyayeli, Mehuyayeli abyara Metushayeli, Metushayeli abyara Lameki. Lameki abira abagore babiri, umwe yitwa Ada, uwundi Zira. Ada abyara Yabalu, niwe sekuruza w'abungere b'inka bagenda baba mu mahema. Murumuna we yitwa Yubalu, niweze kuruza w'abavuzi binanga n'imyironge. Zira nawe abyara Tubali Kayini, umucuzi w'ikintu cyose cy'ubugi kiva mu miringa no mu vyuma. Mushiki wa Tubali Kayini ni Nayama. Lameki abalira abagore biwe ati ewe Ada na Zira ni munyumve bagore ba Lameki, nimwumvirize amajambo yanje, kuko nishe umugabo ndamwihoye uruguma ankomerekeje, n'umusore ndamwihoye igipfupfuri. Asanga uwo kwishe Kayini yo bihaniwe ibiheta ngabo ndwi, n'ukuri uwo kwica Lameki yo bihanirwa ibiheta ngabo 77. Adamu yongera kubana n'umugore wiwe abyara umuhungu amwita Seti, ati kuko Imana inshumbushije urundi ruvyaro mu gishingo ca Abeli. Nuko kuko Kayini yamwishe, Seti nawe arahava vyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu niho batanguriye kwambaza izina ry'Uhoraho. Tanguriro igice cya gatanu, urubyaro rwa Adamu. Iki ni gitabo kidondora urubyaro rwa Adamu. Ku munsi Imana yaremeye kumuntu mu ishusho yayo niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri, irabahezagira ibita abantu ku munsi baremeweko. Nuko Adamu amaze imyaka 130 abyara umuhungu afise ishusho yiwe asa nawe amwita Seti. Adamu amaze kubyara Seti amara imyaka 800 ayibyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Adamu yamaze yabaye imyaka 930 araheza arapfa. Seti amaze imyaka 105 abyara Enoshi. Seti amaze kubyara Enoshi amara imyaka 800 n'indwi ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Seti yamaze yabaye imyaka 912 araheza arapfa. Enoshi amaze imyaka 90 avyara Kenani. Enoshi amaze kuvyara Kenani amara imyaka 815 ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoshi yamaze yabaye imyaka 905 araheza arapfa. Kenani amaze imyaka 70 avyara Mahalaleli. Kenani amaze kuvyara Mahalaleli amara iyindi myaka 840 ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Kenani yamaze yabaye imyaka 910 araheza arapfa. Mahalaleli amaze imyaka 65 avyara Yeredi. Mahalaleli amaze kuvyara Yeredi amara iyindi myaka 830 ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Mahalaleli yamaze yabaye imyaka 895 araheza arapfa. Yeredi amaze imyaka 162 avyara Henoki. Yeredi amaze kuvyara Henoki amara iyindi myaka 800 ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Yeredi yamaze yabaye imyaka 962 araheza arapfa. Henoki amaze imyaka 65 avyara Metusela. Henoki amaze kuvyara Metusela agendana n'Imana imyaka 300 ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Henoki yamaze yabaye imyaka 365 kandi Henoki yagendana n'Imana araheza ntiyaba akiboneka kuko Imana imujanye. Metusela amaze imyaka 187 avyara Lameki. Metusela amaze kuvyara Lameki amara iyindi myaka 782 ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Metusela yamaze yabaye imyaka 969 araheza arapfa. Lameki amaze imyaka 182 avyara umwana w'umuhungu amwita Nowa. Atuyu azoturuhura mu bikorwa vyacu no mu butame bw'amaboko yacu butewe n'irivu uhoraho yavumye. Lameki amaze kuvyara Nowa amara iyindi myaka 595 ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Lameki yamaze yabaye imyaka 777 araheza arapfa. Nowa amaze imyaka 500 avyara Shemu na Hamu na Yafeti. Mugenzi nkunda, iki kiganiro ijambo ry'ubugingo ry'uno munsi kirangiriye ngaha. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana dufitiye mwe muyera kurongore agushitse kukuri kose. Mu izina rya Yesu niho tubisavye, amen. Dusenga Imana. Data mwiza uri mu ijuru, turakengurutse imbabazi tugiriye kuko ubonye ko bikwiriye ukatugaburira ijambo ryawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakwinginze ngo uduhe mpemu wawe yera ari dusobanurire maze ari dutahuze. Tubisavye twinginga mu izina ry'Umwami Yesu, amen. Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 Change kuri 69 amajana 351 104. Muragaheza gigwa ni yasezeranye itazi kubesha.

0: Wewe Nsabimana.
1: Sabwe.
0: Shinga ugora umambo ngaho, ushireko n'uwo mugozi, urabe ko bigoroye neza.
1: Urumambo narushinze. N'umugozi nawusizeko. Kandi mbona bimeze neza.

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje gera bigira inama yo kuba kumana ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.

0: Allô.
1: Wanda
0: furu
1: mchaviza.
0: Inde. Ego Wanda furu murahawikazi.
1: Tagutasha kuhonde na tagutasha.
0: Sunganya ugutasha Wanda furu.
1: Inatagumi furu za kayaba kukieza.
0: Eee.
1: Na wangu wanje wadja zina.
0: Eee.
1: Akote mazina nga mchavere.
0: Eee.
1: Na franko nga mchaviza.
0: Ego.
1: Na wandi uuse, na wangu wa aji mchaviza.
0: Ego.
1: Na mifuja kaya uko kieza.
0: Murakoze chane Wanda furu.
1: Mwadi zi mna vwade zanje, yari nifuza.
0: Vwade zanje.
1: Ya mwuse ya mwujungwe.
0: Murakoze chane.

0: Vite ndi Alexi muramba ndifurije akayabagu mama na Miyomba na Merine Bubanza na Nzisabira na Ndui muramba na Arise na Senge Bubanza akayago keza akaririmbo fata ibitabo akakorare yesaraje nyamu nyamumberi. Alo
1: alo
0: vugana nandi
1: niyo gusenga nyamugari
0: niyo gusenga marawi kazi
1: yego ndagira ko kureba umwe murongo
0: murakoze cyane
1: cyangwa no kufasha nyine umwe ndagira ko kesa
0: yego
1: bora na yira tiri kibo cyangwa ko kesa
0: yego
1: na papa na mama cyangwa ko kesa
0: yego
1: na bantu bose bakagira cyangwa kibo cyangwa ko kesa
0: yego
1: na bantu bose andi cyangwa kibo cyangwa ko kesa murakoze
0: namugira kayabagukiza.

kwa vitamine B ya kabiri bituma haza kubaho ibyo tokwita ukuzingama cretinisme kubana indwara z'urukoba kumva mu maso umenga harimo umusenyi cyangwa kumva mu maso harimo ubushuhe kutaraba umuco nigabanuka byo kuraba diminution de la acuité visuelle inzara ziroro hazikabunagurika byoroshe imisare cyangwa gusaduka mu mpera z'umunwa hakava amaraso umunwa ugasanga uratukura ururimi rukababara umuntu akama afise nibibazo byo kubabara mu maso nibiye bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya kabiri kwa umuntu ariko yihereza ifungurwa nkene muri vitamine B ya mbere kuba itinjira neza mu gitigu bitewe nuko umuntu akunda kugwa mishi cyanke agacibgamwo nibindi tutoshobora kudondagura muri uno mwanya naya he masoko yisanganya ngaburo canke vitamine B ya kabiri dukenera ibinyantete byikwije aha turashobora kuvuga ingano umuceri ibigori sayiri imboga turashobora kuvuga duti umusoma umukubi isogo n'izindi mboga z'amababi aho twabagiye ipinari mu binyamavuta turashobora kuvuga ibihoke ivyema isoya zimejeje turashobora kuvuga kandi inazi ibiharage ubwishaza ngayo masoko meza ya vitamine B ya kabiri azotuma umubiri wacu ugira amagara meza ubu naho tugiye kurabira hamwe isanganya ngaburo B ya gatatu canke vitamine B ya gatatu iyi isanzwe izwi ku izina rya niacin canke vitamine PP canke acide nicotinique isanzwe ifise formula chimique yayo carbone 6 hydrogène 5 azote 1 oxygène 2 nkuko kahise kavyerekana ku burondezi bwakozwe n'umugabo yitwa Hervéjean na bagenzi biwe nkuko two kwita Conrad mu 1937 baremeje yuko vitamine B ya gatatu ikiza indwara yitwa Pelagre yari indwara muri kahise yari ifise ibimenyetso bigizwe n'indome zitatu za D de ya mbere diarrhée gucibgamwo dermatite indwara z'urukoba demence ibisazi iyo ndwara rero yari igizwe n'ibimenyetso byari bikunze kuba byiyerekana abahinga bongera bakerekana ko kuri ibyo byigwa byakozwe nabo bahinga berekanye ko inyoni zafungura umuceri utarimwo agaso zagwara iyo ndwara mu gihe izafungura umuceri zirimo akagasondori atakibazo zagira n'uruhe rugero rwa vitamine B ya gatatu umubiri wacu keneye mu masaha 28 umubiri wacu urakeneye ama miligramu ari hagati ya 15 gushika ku 18 ku munsi mu gihe abari gitsina gabo na cyane cyane guhera ku myaka 10 kuduga ategereza gukenera ama miligramu 16 mu gihe ari gitsina gore mu myaka 10 kuduga ategereza gukenera ama miligramu 18 nibihe bikogwa byisanganya ngaburo canke vitamine B ya gatatu mu mubiri w'umuntu vitamine B ya gatatu iri mu mubiri w'umuntu ituma ibihimba bije kwakira ifungurwa no kuzihingura bikora neza appareil digestif ituma amaraso atembera neza ikingira ubwonko n'urukoba ituma indema mubiri protein ibinure n'isukari biboneka neza ituma amaraso yiyongera munsi y'urukoba no kumpera y'umubiri irahambaye mwikura ry'uduce ndemangingo irakenewe ku bantu bafise ibirenge n'intoki bikanye nibihe bimenyetso by'ikena rya vitamine B ya gatatu gushangashirwa nervosité gucibgamwo diarrhée na cyane cyane ugasanga iby'ubuntu ariko acibgamwo harimwo amaraso.
kubura itiro canke kumeneka umutwe bidatu.

0: ahera. Icyo ni kimenyetso gishobora kwiyerekana mu gihe habayeho ikena, naho iki kimenyetso gishobora kuboneka mu gihe umuntu ashobora kuba afise ubundi bugwayi tutarinze kuvuga. Ikindi kimenyetso kigaragaza yuko habariho ikena rya vitamine B ya gatatu nuko umuntu ashobora kugira ibibazo byo gukama amaraso. Umuntu kandi arashobora no kugwara indwara bita pelagre. Mugabo uno munsi iyo ndwara nikunze kuba iboneka kubera ko habayeho icyo twokwita iterambere, na cyane cyane mu byerekeranye n'amagara y'abantu, kuko uno munsi bivanye n'imiti abantu dukura kwa muganga biranaturinda ko dushobora kuba twogwara ino ndwara byoroshe. Abahinga kandi barongera bakerekana ko kimwe mu bimenyetso byerekana yuko ariho ikena rya vitamine B ya gatatu, umuntu ashobora kugira ibibazo byo gukeha ubwenge, akagira ikibazo cyo kwitiranya ibintu, ugasanga abayeho ariko akora ibintu binyuranye n'ibyo yategerezwa gukora. Nibihe bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya gatatu mu mubiri w'umuntu canke imibereho umuntu abayeho? Ya ndwara twabonye yitwa pelagre igizwe yarigizwe muri kahise n'ugucibwamwo, indwara z'urukoba n'ibisazi, ivyo ni muri bimwe byerekana ko vitamine B ya gatatu ica ibura canke hakaba ariho ikena ryayo. Hashobora kubaho kandi ibimenyetso zibura rya vitamine B ya gatatu bicanze n'ikena ry'andi ma vitamine yo mu mugwi wa B. Ukutinjira neza mu gitigu kw'iyo vitamine B ya gatatu bishobora guterwa n'imbanyi canke inzoga. Ari naco gituma igihe abakenyezi bibungenze byategerezwa kuba byiza kugwiza imfunguwa zirimo vitamine B ya gatatu kugira ngo habeho igikuriro cy'umwana ari mu gitereko n'umubyeyi muri rusangi akagira amagara meza. Akamenyera ko kwa mabantu turi ko twihereza imfungurwa zidahinduka, na cyane cyane ugasanga izo mfungurwa n'imfungurwa nkene muri vitamine B ya gatatu. Ibyo bishobora kudukwegara karambaraye maze ugasanga twamira kwa muganga bitewe n'uko tutaronka ino vitamine B ya gatatu mu mfungurwa turi ko turihereza. N'ayahe masoko ya vitamine B ya gatatu? Ubwa mbere turashobora kuvuga mu binyantete, ibigori, amasaka, uburo n'ibindi. Imboga mbisi, ibiharage, ivyema canke ibiyoba biterwa naho abantu bari ko basanzwe babyita, amata, umuhondo w'irigi n'ibihinguwe muri ivyo. Ariko nk'uko ikiganiro ari ntango shasha, tugomba kuvuga ko naho amata ari isoko ya vitamine B ya gatatu canke umuhondo w'irigi, mu vyigwa byatambutse twarabonye yuko amata asanzwe agwiza ibinure mu mubiri w'umuntu. Ari naco gituma tutoguma tuyihereza ngo nuko twoba twumvise yuko arimo vitamine B ya gatatu nk'isoko rya mbere ryo kuyironkamwo. Co kimwe n'umuhondo w'irigi, Dr. Georges Pamprona Roger yerekana yuko umuhondo w'irigi hasanzwe harimwo ikinure bita cholesterol LDL ku rugero rw'amamiligramu 275. Ivyo bikaca bituma imitsi igira ikibazo. Turashobora kandi kuronka vitamine B ya gatatu mu ngano zimejeje, isoya zikaranze, turashobora gutanga kandi n'umuceri w'agasozi. Ku badashobora kuba bazi umuceri w'agasozi icyo ari cyo, ni igihuranda. Icyo gisanzwe cisohora muri vitamine B ya gatatu. Nshuti bagenzi b'ikiganiro intango shasha, tumenye gufungura neza, kandi igihe tugenda gusuma mu isoko ntitwibagire ibintu by'ingirakamaro, na cyane cyane biciye mu bimera. Ibyo bizotuzanira amagara meza maze ubuzima bwacu buhinduke. Ikiganiro cyacu nahakirangiriye. Mwari kumwe na mwene so Nkurunziza Amede. Nimba hari cyo mwaba mwifuza kutwunganira cyangwa mwifuza kutubaza, mwo turondera kuri izi nimero zikurikira: 79 74 cumi n'icyenda mirongo irindwi n'indwi canke mirongo itandatu n'imwe mirongo icyenda n'imwe mirongo itatu n'icyenda mirongo itandatu n'imwe naho ubutaha Imana ibahezagire.
1: Cyari ikiganiro intango shasha, ikiganiro kidufasha kumenya inyifato twogira kugira tugire amagara meza. Turabasezeye naho ubutaha.

0: Ni hano ikiganiro cy'intasho z'uno munsi kirangiriye. Imana ikomeze kubahezagira. Mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri nosamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Ntahirize. Ukanyereka inzira. Ntahirize. Kananje ni mu munta.

0: abakunzi bakano karirimbo korera Yesu ngaho ibutosho mutwihanganire muraza gukurikana nyuma y'ikiganiro tujye twivura.
1: Tujye twivura ni kiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze
2: cuti namwe bagenzi bisamiza Gakiza ku isoko y'ukuri, turongeye kubaramutsa. Turabaye ikaze mu kiganiro cacu tujye twivura. Nkuko bisanzwe mu kiganiro cacu tujye twivura cuno munsi, muri kumwe na Maître Nkurunziza Mede, muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Uyu munsi dufise icigwa kivuga ngo isogo. Solanim ni grim. Canye umugani wa kera ituca umutima ushimye, isogo zisumba inyama. Isogo ni igitegwa nyabaki. Nakahe kahise k'igitegwa c'isogo? Nibihe bihugu vyimbura cane kandi bikongera bikihereza cane isogo? Nibihe bintu vy'intungamubiri dusanga mu isogo? Nakahe kamaro k'isogo ku magara y'umuntu? Twotegura gute isogo kugira ngo zitubere igifungurwa muti ku magara yacu? Nivyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cacu tujye twivura.

0: Hari umwanditsi w'umunyamerika kazi yitwa Ellen Gould Hamilton yabayeho kuva mu mwaka w'1807 gushika mu 1915. Mu gitabo cyo yise Impanuro ku mire no ku mfungurwa yaranditse amajambo akomeye ahambaye ku rupapuro rw'230 muri icyo gitabo cyibagira ati nikosa kwibwira ko ingomezi z'imitsi zizanwa no kurya inyama. Abantu bashobora kubaho neza umubiri ukaronka ibyo ukeneye byose bitabaye ngombwa ko hakoreshwa inyama. Ibinyantete, ivyamwa, ibinyamavuta n'imboga bifise ibikenewe bihambaye bitunga umubiri bikenewe mu kurema amaraso meza. Cuti namwe bagenzi b'ikiganiro tujye twivura. Dukunde kwihereza isogo mu ngaburo bizotuma tugira amagara meza. Amakuru twumvise kongera ko amahitamo yacu meza bizotuma tugira amagara meza. Uyu munsi ikiganiro cyacu tujye twivura naha kirangiriye. Mwari kumwe na mwene so Nkuru Nziza Amede, muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Nimba mufise ikibazo cyangwa icyo mwotwunganira, mwoturondera kuri no nimero 6191 3961. Imana ibahezagire naho ubutaha.
1: Cyari ikiganiro tujye twivura, ikiganiro mushikirizwa na Hadia Gakiza ku isoko y'ukuri. Ufisi icubaza cyangwa ugomba kunganira, andikira Hadia Gakiza ku isoko y'ukuri, agasanduku k'amakete 1710 Bujumbura, Burundi, naho ubutaha.

0: Haleluya.
1: Amina.
0: Kubera ko abantu bamenyereye ngo nyabuna ngo indirimbo turayitangura kandi tukayisubiramwo, hari abarindiriye ko turinda kuyisubiramwo. Tugiye kuyisubiramwo kandi kubwanyu. Mugabo nimuze murabimenyera, hari umunsi tutazoyisubiramwo. Mugabo kubera ko twabibamenyereje kuri uyu munsi, tugiye kuyisubiramwo. Turirimbe kandi. Ariko kandi ubwo tuyiririmba abakobwa b'Imana, abahungu b'Imana, mushatse mufata ingingo, mureke nyabuna gukwirikira ibyahinduwe, hariho ibitahinduwe, naho ndi umunyavyaha.

0: najibu itakutoa gizani, mashaka kwenye imani hayafahi asivani. Darubini inajibu itakutoa gizani.
1: Makunzi mikiganiro darubini ya imani turabahaye ikaze kandi turabanezererewe tubifuriza ubuntu n'amahoro biva ku Mana. Tubaha ikaze rero mu rukurikirane rw'ivyigwa byacu. Uyu munsi dufise ikigwa kigira kabiri kivuga ngo guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana byavuye hehe? Igice kigira kabiri, guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana byavuye hehe? Igice kigira kabiri. Reka ndakumenyeshe yuko kuri mikro uri kumwe na mwene so Pasteur Ndayizi Albert yaguteguriye kandi akabagiye kubashikiriza kino kiganiro. Reka dusenge Imana. Mana yacu turagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi utugirira. Turagushimiye kuduhaye kano kanya ngo twumve ijambo ryawe, ongera udutahuze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ego cyane kwamaze kuvyumva ni gice kigira kabiri kivuga ngo guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana byavuye hehe? Mucigwa cyaheze, mucigwa cya mbere twashoboye kubona yuko mu gitabo cya Korani igice cy'ijana na cumi na kabiri umurongo wa mbere gushika kuwa kane havuga ko Imana itabyaye kandi ko nta muntu n'umwe basa. Twabonye ko muri iki gitabo Korani cyanditswe n'abavugishwa bane, abantu bita ko ari abavugishwa bane ariko kandi atari bo abanditsi. Babagabo bane ni uwitwa Saidin Al, Saidin Omar, Saidin Abu